0: Inimin ano ba si tapon mo kin iniwa kesa mo kin
1: from me
0: nitana
1: KPYT KPYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.